Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to bring down. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!

0: Samantala, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marindang Malay.
1: Why FM, Sigulay, Sigulay.
2: YFM Segulai Sejalan.

0: sa tangay.
1: Oo.
0: Gabi-gabi. Ang sabi niya lang, ang tubo daw. Well, si Daya na mong kanto, kalasaya ni ka, padiya, hindi na padiya, kaya may raw.
1: Kurante bisay ng Panama sa tamay na mga bangka ti Castillo.